damu kyungile nani wala pyunga ngatamu kulile ni nani wala kula